sitwasyon sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia na siyang nangangasiwa rin sa mga Pilipino sa Venezuela. Naipag-ugnayan na rin ang Embahada sa mga Pilipinong naninirahan sa Caracas at sa lungsod ng Barinas upang matiyak ang kanilang mga kaligtasan. Sa ngayon, sinabi ng DFA na wala pa silang natatanggap na ulat ng anumang pinsala o nasawing Pilipino dahil sa lindol. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paring Curves. Magandang umaga, Dream Kada!

0: 104.7 Dream Radio Sigad. That's GK Labajo with Buwan right here on your favorite radio station. Dream God is 822 na. Kasama pa rin si DJ Packing Curves. Good morning. At Dream Horoscope na tayo. Alamin natin kung ano ang hatid ng stars para sa araw na ito. Simulan natin sa mga Cancer hanggang Sagittarius yung first half muna. At huwag kalimutang pakinggan ang inyong lucky number. Baka ito na ang lucky break new today.
1: Solid ka, paring Curves.
0: Sabi dito mga sa mga Cancer, isang simpleng usapan ang pwedeng magbigay sa'yo ng clarity at good vibes today. Lucky number is 2. Sa mga Leo, confidence ang magiging susi para mapansin ang effort at galing mo. Lucky number naman ng Leo is 9. Next is Virgo. Stay focused sa mga goals mo dahil may progress na paparating. Lucky number ng Virgo is 5. Next is Libra. Balance is the key today. Unahin ang peace of mind kaysa sa mga drama. Ano ba yan? K-drama ba yan? Lucky number ng Libra is number 6. Next is Scorpio. Trust your instincts. Dahil may decision kang gagawin today at magiging tama ang outcome. Wow. Diba? Lucky number ng Scorpio is number 8. Alright, lastly, sa first half natin sa mga Sagittarius dyan, may exciting na opportunity ang pwedeng magbigay ng bagong inspirations or inspiration sa'yo today. Lucky number ng Sagittarius is number 3. Yan muna ang ating first half sa mga Dream Goddess natin. Hindi pa nabanggit ang kanilang mga zodiac signs. Abangan mamaya sa second half at muling magbabalik si DJ Packing Curves. For the meantime, here is a familiar sound coming from Four of Spades. Yes, Dream Goddess, you know them and you know this song too, so let's sing along. It's 8:24 on the clock. Kabisado by Four of Spades is now playing. Stay tuned.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:33.
3: Dream Radio!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taranda.

104.7 Dream Radio Sikan and 99.9 FM for Armonk City. Streaming worldwide with Dream Radio Tacloban.weebly.com. At narito muli si DJ Packing Curves para maghatid ng second half ng Dream Horoscope. Titingnan natin kung ano ang mensahe ng stars para sa mga Dream Goddess natin, Capricorn hanggang Gemini. Alright, simulan na natin ito sa mga Capricorn. Sabi dito, si Pagatsyaga ang magbubukas ng bagong opportunity para sa iyo today. Lucky number ng Capricorn is 10. Sa mga Aquarius naman, may unexpected good news na pwedeng magbigay ng dahilan para ngumiti. Uy, lucky number ng Aquarius is 14. Next is Pisces, trust your heart pero huwag kalimutang makinig din sa isip mo bago mag-decide. Ayan, huwag magpapadalos-dalos, hinga nga, di ba? Lucky number ng Pisces is number 1. Alright, para sa mga Aries naman, a perfect day para simulan ang planong matagal mo nang iniisip. Lucky number ng Aries is 7. Sa mga Taurus dyan, stay patient dahil may magandang reward na paparating sa tamang oras. Lucky number ng Taurus is number 4. And last but not the least, sa mga Gemini dyan, your positive energy will attract good people and good opportunities today. Lucky number ng Gemini is 11. At dyan nagtatapos ang ating Dream Horoscope, mga Dream Goddess. And of course, paalalang lang, no? Guide lang ang horoscope nasa inyong mga desisyon. Sipag at positive mindset pa rin ang susi sa magandang araw. Again, this is DJ Packing Curves wishing you nothing but good vibes and good luck, of course. Stay tuned lang dito sa 104.7 Dream Radio where we still have more. Coming up next, Dream Goddess, it's gonna be Stacey Ryan, Ziva Magnolia with Fall in Love Alone. Only here on your favorite radio station, Dream Radio. Sikat, 8:52 na ng umaga, Dream Goddess. Halina't bumangon at magkape at mag-soundtrip tayo. Stay tuned!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, nganda mo pa. Paspas ang servisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Philippine Standard Time, it is now 9:01. Nakita ang ating dream balita. Napigilan ng mga otoridad ang isang posibleng school attack sa Tolosa, Leyte. Ito ay ayon kay Interior Secretary Yonvic Remulla nang tumawag sa kanya si Senator Bam Aquino para ipagbigay alam na mayroong chatter sa Tacloban na nagbabalak na magsagawa ng mass shooting. Bagamat agad namang anyang binura ng estudyante ang mga post, na batid na walang nakitang ebidensya ang mga investigador na may access ang estudyante sa baril o mayroong organized plot. Hinikayat naman ni Remulla ang publiko na agad na tumawag sa 911 kung may na-monitor na banta sa seguridad. Ayan ang ating dream balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga. Dream kada.

0: Dream Radio time. It is now 11:01.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: big guy.
1: Dream Radio time. It is now 11:58.
2: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust, Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 3:34.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron! Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa imong...
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
6: Philippine Standard Time, it is now 6 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Kinumpirma ng Philippine Envoy na ligtas ang mga Pilipino sa Japan kasunod ng tumamang magnitude 6.9 na lindol kahapon, June 25. Ayon kay Philippine Ambassador Mylene Garcia Albano, walang Pilipino ang naiulat na nasugatan o nasawi sa kabila ng malakas na lindol at mga sumunod na aftershock. Patuloy ding binabantayan ng embahada ang mga opisyal na ulat mula sa mga leader ng Filipino community sa Japan na regular na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanilang mga kababayan. Tumama ang lindol bandang alas 7:30 ng umaga oras sa Japan at naitala ang intensity 7 sa Hashikami, Aomori Prefecture. Bahagyang naramdaman ang pagyanig sa Tokyo at iba pang matataong lugar sa bansa. Samantala, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang Severe Tropical Storm Gardo ngayong umaga. Ayon sa ulat ng State Weather Bureau, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 1,310 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito, ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat wala na sa PAR, pinaaalahanan pa rin ang publiko na manatiling alerto sa posibleng epekto ng habagat na pinalakas ng bagyo, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa barangay.

iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na may constitutional na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Luistro, bagamat pinapayagan ng impeachment rules na katawanin ng abogado ang Vice Presidente, ay hindi niya pagdalo ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty na plea. Binigyan din ni Luistro na ang pagharap sa impeachment court ay bahagi ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno, alinsunod sa prinsipyong public office is a public trust. Nakumpleto na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings at inaasahang sisimulan ang paglilitis matapos ilabas ang pre-trial order. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

Abang ang seryeng Someone Someday na mapapanood sa TV5. Tampok si Catherine bilang isang CEO na lumikha ng dating app upang tulungang mahanap ng mga kababaihan ang pag-ibig. Kasama sina James Reed at Maha Salvador. Ang serye ay isa sa malalaking handog ng TV5 sa mga manonood bilang bahagi ng pinalawak na content partnership nito sa ABS-CBN. Okay, mga Dream Canas, Buzz number 3 naman tayo. Okay. Buzz number 3, sa halip na sa regular na kulungan, pansamantalang pinatutuloy sa bahay pag-asa ang mga menor de edad na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Okay. Buzz number 4. Ininspeksyon ni President Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng flood control projects sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Buzz number 5. Natatakot daw ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mabulgar ang katotohanan sa di maipaliwanag na yaman ng bise. Yan ang iginiit ng House Prosecution Panel, kaya raw tinututulan ng depensa ang pagbubukas ng kahong naglalaman ng tax records ng bise. Okay, buzz number 6 tayo, mga Dream Caras. Buzz number 6 tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 61.29 pesos. Again, peso closes at 61.29 pesos laban sa isang dolyar. Uy, yan po mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today, dahil isang oras lang ang ating Dream Jams hanggang 7 p.m. By the way, I'd like to do some shout out. Sana all daw long weekend. Ayan, sa bagong birthday pa lang na si kumpare Norman Ray Fornelios at sa kanya mga office mates, happy listening. Ayan, tama ba ako dito? Ano yung office nila? Okay. Just wanna make sure. MG, Top Cars Auto World Corporation. Ah, si Sir Ryan Chan. Yan. Okay, MG Motors. Top Cars Auto World Corporation. Hello to you guys. And by the way, mga Dream Caras, nako, this Sunday na. Ngayong Sunday na ang Enigma Music Fest 2026. Mapapanood ng live na live sina Piolo Pascual, Arthur Neri at

0: Dream Radio time. It is now 7:55. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers ng kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para sa campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na. May free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.